kashwaukiko ay paniko tukoy uyakunapis imanazati kangichi asisachu kangichi arise arise kaisina yachay tiyachon ayudak kunatapis tukoy kunatami asisa kaska kangichi man nipan kikin kaita uyakupis uyanayo chari kangi hasta wantaka chimba puraska parlukunawan kahpimi uyanata munani nikungichari uyas pakati paya apunche Jesuska Ramos Martes taka utime Jerusalén mantigrarka Jerusalénka Dios pak agzaska kahpimi paypa líder kunata yachachisha yuyarka líder kunaka manatak uyanachirka kunacho

0: Kakpipis. Kuya Hatun. Diyuska. Mana sa Diyuska?
1: Telepono ko siya. Ano na yung
2: Kuya.